Yazwa nifunde ngeza lafta nuni tsinani Ngirinu fenu ipitiava na nvuahari manitulu Nalana vavat faske futkazu vunikazu Kasai nuruwa na sfansi antenue tiku manitulu.